Menim o community baby a wo enra ensua eto ye sedie amania mu famu bibiri no aye hu videos ebinum kra community meka se etwini bi a eda ho ansa na omode akroso akọ mehu chese enyoma sisi e won krofo fi bepa cho wa wotemen ka wuti mi no se u area bibin si ya memeye se memeteye na me frebi be pe wo mo a ensuo no aye den aka wo mo sesei me ne wo ka sei aka wo mo a wo mo dan e sei yo mo japade afọ frem sesei a 0302216561 0302216562 ene prophet roger be ka mensa me mpese me busa na sem fufuro bia me ne ne nka hwe asem a me pese me ne no e focus na ye kan wasem e ye ne prophecies a hodo a wa mema na minim na minim se no anadwo nsuo beto amane me ne na hia but I was aware say na ene de me ne ne be hia ene nsuo nsuo ato ama me ne na say hia ne nsuo nsuo ato ama me ne na hia no e ye one of the prophecies no ba ko a o kan ye 2025 say free October ye nhwe ye na sa wotiti area bia nsuo a on the say two free area ho ni etu akohen yesi yedan ye ntu nkohene ampa so kan na si wohwe the way nsuo feeling krofo fie anoden frame wo issue ni bi e wo area wo community I just call me 0302216561 0302216562 but mame mana kwaba mame ma prophet akwaba

Pacho kan wo Facebook adom 106.3 FM na say YouTube nan sem no. Yemfa ensom. Ye hyase ye hyase afri eye nipa dapa a adade won kra han so to a. Na eyiri edefa dasa. Ene yenra edin sem oni pa wo kure mu. Edan dwiri gu ime nipa famu hwere mo nkwa. Wom won so ko wom dem, wom nwumam, wom a eka abonten. No mun timin kofi omo a nsuo ko omo ka emu se no de eswani nso ka kire enti ene dai so afo ne hwa manyoye efisem eso no asa ne mahwe ni dimo manfo wa so asia bato pesu aso no nyamfo muntaka de eswani nso ka kire enti ene dai so afo ne hwa manyoye efisem eso

Kasi bi esi super you. Empa bo bi nso aba so pe papa. Ntare ho kwa de benya mae. Echi be kan ntare no asem. Afei. Tape tape ni cassette. Hey. Ene kwa uni mi se kasi e ba no kwa mu fa CD nhimu. The latest cars na ba ni na CD nka ho. Was pair wa no de ayi baby a pen drive be she. Afei kwa de ni adru haro. Eye Bluetooth. Enti, udi ane se, ubebo nyumune fufun su, adi afate ipu ni mu, na wana ose mu. Hey, we ase neko ne dimi seyi. Uti mi tinake mu kwenye humbe bieji ya wo. Yawe. Ah, sa ube kaya. Yeah. Yebe ure tu tazi, muna gana padie. Ka, ni jia ye nimi eye manuwa jie. Yeah. Enono, ekita clutch, ekita accelerator, enafi brake. Inti, yebe ure 2,000 munu, nache se, Ghana kra de, automatic car kra, pu, yede yede. Oto automatic car de amobi from 2,000 yeba. In the 90s, ningi na nebi woho, but nengye komo. Hey, koko kuno automatic car kra, ewa yin. Ningi na yema nwa jies. Ikita clutch, accelerator, ena afi, ubricks, no. Ana ubrick. Fade. Na ye wura 2,000 nimu no eh se mo ba kan po abi wura free ye be wura 2,000 omo se eyi eyi ebo bi free so ba eh ye ho so se ye leo ye ebo kese bi free so ba ebo ni free hin free hin free hin free hin free hin bo ni pa hu. Oh, enti mini anomo a ye wo mo after 2000 emre de na mo ma ye de mo ante ze bo bi bo e bo do so ye hwe ni hwe ni hwe ni hwe ni e bo na ba enti me kama no akase ya e be hwe 2000 mu no an automatic cars sha se ze ba ba akoma ko enti eno de automatic car ba Ghana na se oso to a ija ila unyo bi aba nto obi betu nfo aka je ze da bi da bi automatic car de nye e be sei e sei unyo bi aba nye unyo se sa sa se mre tete ni sa abre no ye sa tete bi ene ye ai e wo cars ni bi ho electric cars de nye sa na bibire ka. Enti, eno mo na kasa manual cars no. Eno ano bi etwi nti, u chia obi ne. Na woni manual ka atwi a. Senye driving school bi no no koye, na most of the driving schools no, omo de manual cars e kira. Na kyese wodon wo ye titini. Enti u betime chia maami bi. Mai kaka nante na ni afia na me fe pa. Utime chia maam pani wo be 70 years. O Chimanoa, would you say yes? Ain't he a red 2,000 ma automatic cars? Shall see a major na a be a DB back now or toa? Hey, Uber Brabra Bubianto. A man for Polutum Crawford automatic card. Hey, automatic car. Yahweh will be a cramp. Ain't he? Na developer ama nempo no virtually as a cars ni nyina no aye automatic of course manual wo na so ne so so ko ton manual zo ama obi a wo be bre ba manual ka o de de o de manual ka e de o ko e wa fun akatia. Na and they online drivers so do ahin ni manual car kretwi. Ma me nyu so tem we no wate ase se Uber drivers no dey general here dey atoso han. Do do say ni manual car kretwi no akoto manual car dey aba no. Hey basa. E no so saje e boss. Oh, emre ko. Emre en so ba. Bejiri se waka bibiri oh obi anse ana na ni din de bra kofi sam kofi sam abi tifi kofi sam.
kai di no. Enti Kofi Sama na waka ubie ni mu abitifi. Enti enei wafa Kofi Sam. Enti Kofi Sam. Oye books no oye books. Na odi ka to tiko ba abitifi. Na sabe ano kwa to tiko tiko no. Hey. Yebebu abam na ka agatikiti we di okwa mframa kra be hu ka we di enye ka we di enye mo di enye enye enye enye za ena veji bu ayese vozi go fo mu twi na dodo na sabe mo adwen ye ena mo abuse vozi no